0: Ole?
1: Eh?
0: Ako tako.
1: Oo, mas tako ka?
0: Oo.
1: Ay, okay, may.
0: Oo. Kaya
1: naman eh.
0: Ano naman na ako pa, tayo?
1: Yes.
0: Iko tako santo ako isa mo.
1: Oh, iki mana tayo?
0: Kung dalan mo ito?
1: Lanang.
0: Yara, kaya mo na kuwi.
1: Mana tayo lanang, kaya mo na kita?
0: Landot, nage-nage ito. Nga ba?
1: Eh, ikaw mong tako-tako kan, yara-arap.
0: Yara-arap.